0: Dr. Beko ndova nga vachirira ava. Song ichinzi True Blessings. Ataku chimuva pa song yedu ye number 10 apo. Apana Grace Wave. A song ichinzi ndakaina matira nyaya iyo. Yeah. Angati mboka vile itikanzwa aka.
1: Ya FM 91.8. The best in gospel music.